si fie hwa ene wo yesu kristo de mo e kru wa no wo tu kwan ya wo tu mi mobra ene si fie ho no mo a e mani mama no mo ano a e bade mani sa wo e bade mani sa wo e bade mani sa wo e bade mani sa wo woni o yire ne hukuno ene mo mani masefo woni wo nua no ene mo mani masefo e bade mani sa mo ho pa ya papa ashanda papa rapada papa Ricola Baba,

to water ene gusu ene eko diye meka nyinane se ye mami fie ye papa fie ye yinu mu fie ye kunu mu fie kuwa bi ohonu mua ayama nsa kuwa uchi umutane ube numu anu uchi umutane ube numu anu na diye wosa kuwa ni munu se ejuma na u ya wongkoso abrabona uba wongkowenim se biribi na opesa uya se se uba bra sana bia sadi enu watu mia ye enti ento se utu minye kurano ne emu de kurano ne tu kuwe bi yofio hono mua sana tiye ne suwe ne esa suwe jani ya tuwe urade di utu mia diye nyina ye no na uduwe bi sadi ya tune ni mui elwadi beji wa frimo se kuwa nebe sao ho cup of rejection disappointment ni failure bi e wofi ho cup of non achievement cup of premature death cup of hardship everybody man inside ho everybody man inside ho everybody man inside ho cup of avia bunny wo be bobra no bra enso bi na e basa se bibi sa wofi ho everybody nyi wo frim bonsue bia na kruwa biara e wofie wa e mani meme no mwano wo be ye juma masika ba usam na so hu de odi sika ne be ye seti sai wadi mani sa wo nko e wo yesu kristo de mo kruwa bi wofie ho no mo a e mani pa ya akobofo e mani pa bo akofibra akofibra wofa bobi siwa bi bobi papa bi bobi onuapani bi bobi eye kruwa bi e wofie ho nanso awurade ye nimo enuti na ye bo mpa ye se wa wonim ade nyina na ho ade nyina na wo ye ade nyina ewade se bibi sa wofie ho a se cup bi sa wofie ho a ewade mani sa ye ho nko wo ye na awurade yesu kristo di mo Pato kase wo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Everybody me dear me name. Nanso empire na me po. Me ma me fie me papa fie. Me yiri fie me kunu fie. Bro no me ti su e fie me ti mo. Ba bia me ye adwuma. Ani kura me free so. Kapu biara Awurade e wo ho no mo a komo fo nyina no mo ano ebusuanu ni pa nyina no mo ano bronu no su ni pa nyina no mo ano adwuma mo fo nyina no mo ano e ye obone fo no e na ahyehye na waye saa sɛde e beye obi otumi nko nanim ɛnɛ wo Yesu Kristo di mo ɛwɔ de sɛ bibi saa ho no mo a ɛnɛ wo Yesu di mo ɛwɔ de papa

FM 94.7. Otini ni mpaiba emu odin eye no ma bebe no asugusu a wuti e brother bi ade achi ukwada ukwada bi ade achi yawada yawada bi ade achi fiada 2 am to 4 am mpaiba ni yemi desa no a na se jinja mi a na mi ru afise me bi phone lines na ma no wa fre na so fa che mi e toda o de daku daku me ba ye deru ade asi wie ya na ma bi phone lines ni se fre Ube fresa ama wankasa wabre. Ude kwa kuma tu ya mu. Reverend Emmanuel J. Abidu. Enche biyana minsusu me sore. Kapo ni die. Die ye wadi pesi ebe numu anu nene ni unyoma dee dino. E wadi penye ho. Na die ifre wadi ye watan funu wa pesi nka numu anu. Nanka chese yariye neji jao. E wadi mani insan honko. Ewo Yesu Kristo demo. Yeah, the Matthew chapter 26.